onisa eni kokan wa lese adele ba re arina kore atajere fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo eni tin sojo eti ojumo kokan le ni ogun osu kejo odun tamo si osu ogun odun 2024 mo kin pe eku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to nlo lati inu iwe awon iroyin la o si wa koko bere pelu iwe iroyin le latamo si fraternite to wa si alaye lori eko asiko isimi ti an pe nuku de vacances iranlowo fun awon omo lati mu won ji lori imo pataki iwe iroyin kan si alaye lori igbolohun doctor wa ti amo si dojinu magloa ines yevi to salaye lori arun ito tamo si postat pe oje akoko to npa awon oko ni olede bene iwe iroyin tamo si la nation ti alaye lori ajo pataki tamo si cs ti won ti yo fi pataki kan jade iwe iroyin tamo si bene intelligent on wa lo ni ilu niki odun gani yen ja si pe itan wa wo gidigidi iwe iroyin tamo si le potentiel ni ipinle albori eni tin si oga gba ile itimole ti ilu kandi won ti yo kuro ni ipo re iwe iroyin kan si alaye lori irin ajo lo ni ilu dasa ti odun 2024 ta wa yi opolopo ni won ti wa labe iya maria ni ojo eni o iwe iroyin tamo si le matinal ona wa si alaye lori ayeye eto oselu awon omo egbe alatako ta mo si le democrat ti tora won se fun atunji iwe iroyin kan se alaye pe leyin odun meji ti a fi ti mole eni wa won gila ta mo steve amusu ti a nfe susun pe ohun ni fe un vi tiri itusile o iwe iroyin ta mo si la nouvelle tribune ohun wa si alaye lori ero ibanisoro pelu ile ise ti moju to awon eto ti a mo si asep bawo ni ajo ta mo si asep ti nboju to awon ti won lo awon ero ibanisoro ni ile bene lo je oro iwe iroyin ta mo si la nouvelle tribune iwe iroyin ta mo si l'autre vision ohun wa salaye bakana lori ayeye eto oselu ati awon alakoso abele egbe oselu ta mo si ipr ati mo awon alaga ikokokan lati gba yi lo iwe iroyin kan si alaye lori iboju to awon onje ni olede wa ijoba ti ko kiko awon rice jade gba awon gbode wa iwe iroyin ta mo si le telegram ohun wa se alaye lo ni ilu togo ti won ti mu awon iroyin meji ti won se omo le fase gbogbo ayo olugbo mi awon julo lati lo si bi pari awon ilana akole awon iwe iroyin itojo iteni ni mo lati fi to ani eti pelu iwe iroyin kan ta mo si le telegram ni dogbo awon ti ba iya nla kan ti o sa ogbe si omo re kan lara pelu ohun ija won si ni awon ilana akole awon iwe iroyin itojo iteni ti mo lanfani lati fi to ani eti pelu omo yo won julo ta mo si michel dosumu aremu omo asenju mo dagbere fun wa pe o digba die ipari ose yi ayo idunu igbega ti alafia ni ko je fun gbogbo wa patapata o

0: yanzu turuku naruka numaroboro we barahar baroko ken raksu nobe ikoyo ngono hunanzi bokuna ikoyo nobo mine kanu ngono fudo kame mefo ibafai isakana mo inda hoyo
1: oh nawoyo
0: metesuru
1: banino
0: ipema inote irise
1: amio
0: le hasan na saiki no ke goido no ahima inho bigalo
1: e ka bara
0: niki isakana mo ibedo ni kweno nkweko barayo nyahori tutuma burunkin kanke
1: ya
0: bara kuneno beneme nami aligana wani nkin wunu kakwe ngonu ko igirima ina nyangonu ko itada no girima e kai manya benenga ma kanu kinni idia ansubo barayo fuyo de bene farani okuna no ibodi kere aima sama bomma be meno yisakana mo
1: ya
0: ninki yisakana mo meno
1: ninki yisakana mo

0: hena ablai asimi isakana mo aduko gona yobiri kame hena kinke isakana mo doni pe inshallah
1: mansa de ibaza kimi mbaha isakana mo doni pe za safo no sinti doni no
0: asinti doni no za 2012 alika kana ho 2026 yo za sai na asinti doni za 2012
1: de ya take giri wiki ni taki bona zan sinti doni
0: ya sinti doni
1: na de ya dai baza album marigino gunna wakati yo
0: masa album hin kana gunna hin kana gunna
1: na sadi ifa ya nan ikin dia forma ki album we na gunna bolun kaza nya kwe ngiri monna ya kato giri wiki ni taki doni ga nya man sa za giri wiki ni taki banana san gon doni ga nya album hin kana ini kaka ifa ganna no
0: domi asuba ba ki abaka an kyase album bu wiki ninka waranka kininka
1: bimne giri kulpa na mu album bimne giri foga album bu inkan baki yini
0: asu yini domi abaka sin duru
1: la yisaka na wo
0: na la agana akin ka hete am kwe ko barau la karibu afofo dadu la kari hinoka har ku so ba hinka hanwa daga ni ba ma ahete alma amo doni ka sakulu ko doni ka sakulu di a asu hini yana ki dia abakin la sabuno de la sawi maburi ase da buri ka para burum ba hinka sabu ba ma doni ka la kari kaniyo bon bamburum amfani e kambate ansu burun amfani mabika anaburi ifoke mai fotte be amburun amfani be burun maki awo kimino ko dedio adunio ka teo anai huwani bi anai huwani iwune bi haraka o hekaga iri gonu ko adunino narika aduniza alfao wazi to hekai mabaruma duina be ko bo moduna fasaham eka himana amma dinga ko doni yakri yakri anate maka koki ifoke mambono lakari hino bimasaku kan doni ka de har ku so bomma lakari makin kani nyama na doni ka mbate eka himana kimi kimi na afo
1: naam
0: to ikbe bine ma iriga
1: de ya ima ekano chi okuna Asimi Abdullahi
0: Naam.
1: Isakana mo.
0: Naam.
1: La mandoma isakana mo nyedi wunu.
0: Maadi nyo, ahonono za ifukuna di. Andu kapiko baro kadira fukuna. Ni ndono mao nyo hono isakana mo. Mbe dom ibere u dena witago teka bini. Daki kini ikin kurani zuma ino. Andu kapiko baro u. Kurani kindu kapeko baron witago na harubugu baye makuraniza debe na kurani zumani ka beni be baye makana wone mwareu to nyago bine iriyo bine nunkai gono dendio no dendikine no rigo te
1: naam
0: bon nyago bine yofo kironka barinki ono mbara nyango ono na irikunadi kai go mware mware nya bor iyo ngware na dendikini to barinke dikere afolon kunu ka to kere doni yeki abuma ngware nyenki anawani barinke anawani dendikini
1: to
0: se barinke kini nyenki awante na barinke kini anki akulu ngware ono ba
1: na
0: to ka bine zakifo nyana mogi isaka na momini ye kulu kangaru to mobu mobu
1: la
0: to nyano maji aziri na hega isaka na mo to nyan na tek na mariye teke na aga
1: ya ama ima ekano chi ko kuna de ibaza doni afokin doni te to nyine fogonu ko salama iga gina ima yutreta ina hoyo nyenze banaka ina hin feri gina de ya waino ba min ti guzaka imani infa ina ruka isaka namo Abdullahi Asimi sari ruka ka in feri burun se fol lamba in ka kulpa igonu ko se suru gina min ti guzaka ibaka yite nga Lea ibe denki doni afokin doni baka sine doka me afoma doni kasimanna hefoka wonunga yinu kindebine madi hefoka wonu zamaga madonina to inabe noyo doni metega no kinkata hefoka no kinziri karuka no doni utena
0: he doni dadi doni kaba andunia kebu
1: naam
0: nyana akin guna kado ina ban an dunya chebu de amobaro an wona doni de amobaro ka mbahini ka alfa obo ganna ba alfa obo madoni de maki awu ko yonwona hewo ahimanna inwona hewo inwona kiwo ya kaza wone seni nyano kuwa ugute eka heki mba anduina siani lasabu gina kaburi la lasabu kaburi saino abadu kaduni ka ka abadu niya kebu pase dunia bon hamine zama izu be meno me ifo ke imba mekulu kebu san be de di borako madika borako kuburi dembe na doni berketete to borumba hini ka siria ba
1: awo
0: borunsu hini ka siria me mba doni teno zanya na babe awo mine ken na bere harun na we fitina oka akin ko gonu domi nozu goro no faka fitina si
1: ya bara no
0: nka no goro kulu pai ma bi ka fitina bo gonu no to fitina di ka gonu di nyo no ba ko karino doni pe o bi o wa ate ifo di irinune asilama tere ki ka no pa hini ka doni na be zama bon kam bara asilamo be mabeka awo kimino boro adoni dedo kimi na afo me da kwe bara maki kontre mune donio no kwe kote
1: demina wesitere fo ka su boro tontono ya fo
0: ni kan du ka kwe ko baro doni kwe nyam bara boro kwe anahima ma hefote maki wane wune wane sadi wune wane wune wane kam bakedi boro kwe na bara saibe maki awune wisiri kuna no heo kwe wunu
1: boro kwe ni duro
0: boro kwe ni duro
1: kose na kose amika uzae alfasa wuna alama rimani nyeri wunu ni ndo
0: tu wani kuna
1: banda kaya gobe doni bara wazi no
0: to madila agana he esu ba a famifo mataba maki domi famifo na ki anki hefa doni ilpe abiniki zemini boro kulu pa ise he kambate
1: eka monna nketo toma ikin mani na noyo na dede gobadoni ndika isaka namo abla ya simi aimai make goido domi dimbaza undonio deboro na hanwo garun kinwo biino afona sadi doni di kwene nkimbe ka kimi woda bara no wazi ainzante boro mabeka mbine zango nko hanwo garu bine maye almadoni fokamba ya ko hanwo garu sai maka ko lali debine doni fokamba ka ko hanwo garu sai maka ko medimina debine doni fokamba ka kwa wagaru sa solo mabau baro bari pe masute irisea
0: amio
1: lea nil pe ba iba ini feri borun segina alma fefe tila fokwe ko goni kamega ibaza tamata maboin duka ka dobo na iri win fayi fefe tila ka iba ko ina non sekere o kanoza centre de formation cuisine dokame sam ne atanio win alamari ton tanio win hini dokame na na hinferi no se ka centre de formation en cuisine na sam agwonu frano ka wiki na tian de yan na gibrioza de ripo ba za suba en commun ka ba so na batre hundu iya kunteo an wingi waran ka kin kante na suba si aladi batre hundu iya kunteo an wingi waran ka kin zante za wukiri guru ta ki kakan na wukiri guru iye de ya za 16h a 19h na tanyomi alamari ka monno ka no guna cafeteria de bien restaurant yo metega no ba inka koto sal mo gine ko ma hinka te no se mano ki ba ara ayin kante le kaye abara wanu anino le kaye di ka abara wanu metega kin le kaye te amo wanu anu kulpe mano ki ba ara fayin kana he in kana ka centre de formation en cuisine sam ababoron ki ba le yamani na yede winga moferi ngo no frano ka uki na tia mwen mbugu beri di kawe ki na VIP anuko boro nye natia unche bo kene di ngonu ko kere gunano iki ankome suma ankome batrondu iya kunteo anwen jibri warankachi ni nkantena na suma se aladi batrondu iya kunteo anwen jibri warankachi ni zante za guru taki wikiri wikaka na guru iye nyano zae mbano chiba nika ngu nania mama nota matama na ikakwe kene fo lambo di ibaza nose alma obeo foto waranka nyano no babana sare o kulpa imano kibara ni no beni za wanyo na hanyo kwe kogo nukiri kano bakinte sare bine di no beni kwenye ni attestation tila ko kiboka kimi ewa kulpa ingu na untila ingu na wa attestation sa imanonse sa ya bama ni kwe kogo na banga mfanino sai mabika a za cafeteria do kame restaurant do kame le kai mo wanu anu te oni guna tilano ngun ko gate te ina di amfan tutuma nyana kwe ko gonu aga da sawano se umani narukan wisdom de formation en cuisine sam mani ngonu frano ka ki natia nyen natia wuke bu kenedi win buku kayo ki na vip di ngonu ko kere gunano hawo mino ben kanu manu za fo lambo kuna fo lamba sinte o dan 01 94 26 27 62 hawo mino o dan 01 47 20 19 11 fo lamba di mazano se ki inkante ki non se 01 94 26 27 62 hawo 01 47 20 19 11 naruka centre de formation en cuisine sam amfani ya kai sai ya uka nahima innam ambisa fefetladi nukai bago buzeri no sena mintu waranza dede ngina atika guru hinza bon fefetlaka ibako ina no se kere uka no zakie buguri kauki na ecole collège privé d'enseignement technique don bosco para kunero zandono fefetladi bonu kuka zamu ba directeur ngina oganuka inwira do fratentine ya gonu ku me furba me kulpeiga yo kai gonu kwala kunaruka gere gere koya ko babayo imbeo na wunke bugi kauki na college privé d'enseignement technique don bosco ka gonu kwala kunero agonu ko ba me kulpe keme nyo ba me no labari kanyo ke buguri akini ko gwete ne yan na gambo ferio no ka no gunna ko yino ba giro makyoni ndo nasara yiro do binkan na waran kakin ni do ka kwene nasara yiro do binkan na waran kakin ni ka ke mu ban wun gambo feri nsinti mata ta yoko ifano gonu ko batu idia kasima na filiet technique wanu wanu ya kwe ko gonu kasima na electricité bâtiment et industriel ifa bon gonu ko kia eka bara courant win haraka wanu wanu naruka gbero biri biri win haraka nkinte ke we ka kinna don bosco kuna abanna mécanique automobile de ya mécanicien tene manki ba ara eka ima mbaya kaka aki mécanique général dia mécanicien tere ba wi for the culpaini banoki ba construction bâtiment dia kinyo indo kameni banoki ba génie civil f4 do kamena no kano go ba o kuyale back f4 génie civil do kamena ngunna électrotechnique f3 do kamena ka bara courant wi haraka wanu wanu yo din kyale a win back ni makwe ngunna ba ya kaka ke examen wanu wanu na ruka diplome kano badu diplome gonu cap wi dti wi ngo DTI awon diplome bon gonu naruka bac F3 na F4 win ifono gonu ko bato collège privé d'enseignement technique don bosco ka gonu kwara kone do anaki ele fono kwa kinteme de no ba o ki apprenti sadi gbe win har ka wan wan mano ki ba za sudi do kameno marigante kwene naruka kiniu kan kinten na guru ka ki na construction métallique miseri agbogin agro pastoral ifa bongon ko kia memu na kiyo yo na gain to win haraka wanu wanu yo mano kiba masonri masonri do kame maka agari kinyo win alama risai maki mason mano kiba bon marigante naruka mekanika automobile e electricité batima lea kinyo win haraka wanu wanu yo na courant dan yo bugukuna akulpe mbano kiba sado in kakwe no win diplome ce qui aime au bine ce qui paye okwe collège privé d'enseignement technique don bosco ka gonu kwara kunero agunna ko karitu tuma ka gonu kote nye bugu biri kwe ko gonu nse nye go ido yo kamba yo yo yo tereta ya ko gonu no ka no ba kwe ke oni ndo no sinna o mo bitio me yino gonu nse ka no ben ka lo so ki bon la ka ka no mo bugu biri ka gonu nse kwe ne nye gbe yino kwe ko gonu aga hori win haraka wanu wanu yo zaki tayo tablu yo eka hima nye buguri bon alhamdulillah bugu biri no ka dimbon gura gamba be ka kimi buguno ka amfani tutuma main kate akuna kolai privé d'enseignement technique don bosco kwala kunwin ngonu ko mefuru igawo ko we boro ko arboro tuno te ginzi yo nunka ima upwe ke una tamatama sari zama ni un diplomo ka ima ni odu soki bon lakari kuna inko gono akulpeise huno ino inikate nindo deno kakoba mwin site do kameni site web odam sepet don bosco akulumo lationa sari odan tire paraku.com haobine nwabeni kanke mwin fo lambo wakuna fo lamba sinti odan 01 95 88 93 83, ou bine odam 01 94 69 96 60. De um ba diretor colégio privé d'enseignement technique Don Bosco para com um frère Herman Odero. Nya kamela fefete la diga nyaki ima kabuno se fefete la di nuka iba go bjeri no sena
2: nyenze otro kuna ruka mu moro boru atama iberi naruka inwi fefete lana
1: isaka namo de ya idongo nu kochi okuna inwi haraka wan wan yu doni do kame haima imbe nuna doni fote doni di akin sabor tutuma se nye zama tutuma baina inferi inki ina doni ofiso mortutuma nkinki lafeka nyogo bana iba la kreti aga gine nduko kayekte inwi faiga. Yes, I, la pisanso, yes, I can amon.

0: wallahi dai gonu kuma ga har le fadiga iso beni sakana mo ne ya ifano di no ka donio tenna
1: to donio anu fo no na ke no wone la bari be teodo ya no ana fagidi yar no se ake ka hanu fo harunawe nyo a gonu haru ana noru gisi bugu
0: yenze fo gonu ko salama ga ina ima yutreta ina boye yenze wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi ibn ayi bani kai ko ta ma bi na ibani kai ko ta ma bi
1: Belo
0: Rashid mete soro ni abaka iwitia
1: yoruki
0: na
1: inkima eka
0: na inkima the nine king here no dey mete mabor fo ke ko bo fo man ke babe no
1: e ka bara na
0: I don't know. Igun kon garu no se binesu insa
1: to
0: la
1: ya ga nya bawo amma binedimi akimonso na na norugisi nya no na noririza ka gari nun ka na norugisi wani ka hunu ka na kirun ko kotoya
0: awena bine
1: awena
0: ah ilkwe
1: abine ni nadinu abine yenu dana
0: madia
1: burung sueni kafara akihanu kul yakin tase nya na wiyo kariya kamo gine bayani mfadi mino nyadi
0: atama dondon di mansa don mansa kariano kametoa rudiga ko
1: aramba kwe bigiri konono
0: to ikwe mai morani
1: aha ikwe mai morani na nyadi
0: ba me go chebru no mansa me ankine kinkibu na wadum mo nyadi aye bi seni
1: na nya igo ke o ko he o guna nyo wi ana wi o kariya dimi brema boroko ngino maka amo hari kanse amogon no hari amogon gina hinu bayin fano basuru nara wodo mo be ka wodo kin tanu masuru be ma imani tegina
0: no
1: tebe andi pe ar wala gina me ka ete
0: abine mon ka kiya de bine nan de mo kewo no magoro
1: ya no me
0: mine goro no mako kari makani ne maka gara baya bite sadi man bine nani no bine suyi saza e kan naki
1: asuyi same kara weri kari ka bienia apre tuno aka awuro bugukuna nya adinu kan yana yen norugisi
0: madi senio
1: to ni go kironko na akarika mogini bayani ifano nyadi
0: anate
1: ndona ana hedi guna domi ikulus sieno kaga goke we magavara tenze an gavara vatenze dinna kere wini
0: domi aka adinu kan yana norugisi
1: ni kan na suru an dunya fuo wallahi dadun beri ibe ma ba me kulu kiyo
0: na ami
1: ba me manan ka suru ki koko ba me manan ka suru ki ti ba me manan ka suru ki hari
0: na
1: bor kulu manan ka suru he ko tonu
0: yanon kinkin na suru
1: ba me manan ka suru
0: yesa kana muni ndo na iba ke man sa kasiman na we kariyo meten die zaya ba ko nungu na kariyo ya kachini
1: kariyo na kini kwenye domi weo kirumbaranu wallahi heka inyana mbabe na kinze mbaa kinze
0: yara
1: to nkulu ba we woro nya kin yo ana he nu igbe o be ka gana
0: nya o no iko no iwe o no
1: iwe o no pe ni ha we o no to tilazi sen sur na kere ka kere boton wa ko no ngo na bugu surunu haru no ngo na bugu surunu we no ngo na bugu surunu tere no ngo na pasi surunu no ngune makere se omogon farani folan kuguna fukuna faranku omodigere se osuru na kere
0: ya barano
1: de na kere boton wa masuru de hini suru wallahi pe gonu lada anaki maki kan kinzia na hini kajeti naki hotani iri pe gana no ngabte ipe bi bambana
0: suru pe bayaye
1: suru pe babaye
0: ina hini firi bronze 0 44 70 44 44 au bine 0 45 86 0000 dia yuna yesaka namo abla ya simi mefo yugun ku fayi doni mun harka ga no ipe ko gun ne ya de no gun na hayu abine tonton no gun na ke fa ko gabu ina hin fi no se 0 44 70 44 44 au bine 0 45 86 0000 dia yesaka namo nuka mansa igun na hayu meta no dia hokuna no doni pe yu no mun hu no yu no mi foga ne gun ku kiya bi doni do kame boro album bo gonu cassette yo gonu cd yo gonu kat memo gonu ka borombe almamansa e kulpa ibirigi ne zamani ngbe yina den dun doni fo debina ni ya samma ki fo okari ni tere samma mun folonku furon folonku de anya ni bina atomo pass pass kresse sa de za no doni pe o no kindu kan una azan se fo no gonu ko temansa ka bi wundi asi tonyine fo gonu ko salamai ga gina inna ho yenze alo yenze yenze da solo nini abain saka ikekte man sa zan fo no gonu ko te saka namu ndo kame ukata biyo hin kate
1: bon azan zika igu te na azan sidi abara no man hini ka ngbe te ngbe mabori
0: naam
1: de ngbe bori boro gon za nu moro odini
0: ya no
1: agana nu je manza nu nakiza bi ho nu je
0: naam
1: ka nu mine gedi dia boro insinka kebu kebu obeni
0: na
1: binu kebu rongonu ama ho kuna o kebu ri munge ni kanna ngone he fote dana te ba mani ngonu boro go gonu kotunu abai ni ko dia yo ne ro dana fa de mate munge na mi dia ka nunge di no ba no gbete nu de no na no gbete hanuka boro fogo na ngone marugufo kotunu nu kandino zugunu mandono dingbe go buri
0: naam
1: bankeno
0: yano
1: asina magbe peke tadi dingbe su buri dingo gurugi ko pe abaraza ngo pe mbo furuona
0: de amba ka ki nuka no go no mansa de borogo no bukata utago na agun na suna na agun na dade do mfo lamba ibain kama kere se sadi maka ma handi ni ne ma no ase girima
1: ya
0: sa de ka baran won haki makere sebon
1: in makere sebon
0: naki no ya bo agu na u banka u banka naki no ya kinyerite iyo kai go ba no bukata yo ya ba no ke
1: no aba no ke
0: e kan go ba makina
1: e ko bankina
0: na
1: de npe ke nyango kere matu ba kere ngo bambu zango kere masuko de ya mbateno nzuko nguna hevana
0: na
1: mana wo ka sawa se amanke
0: naam
1: de mate de nanke sari mbon unwa halakante mbon kan furu kan naka sedi ka domi mansa nzuga de bibine ngodenu
0: yano
1: ama ho mansa nzude mbadanno pota kuna kene de ndan kene zamama di doni une kan a obere de kpenu fo de kari da sawa bofo se mwana one de guba anudi akadede di vraiment hanudi mwana na mwana ngozogo abine gusaro na maka wanu wa wuro ya anadedo anilaka di yetino i haruno ibine yino na ka tedi isabu afoma ki wala sinda noru ama dago na hefo agunke afo bine eka mbatense de leri matense do heka hima imotena ama magweko doni bora musuma
0: doni
1: sari mo bamaki iyo ka igo moge mo bamaki ina nyodam kuregwa dakpe nani manza meteka hego na girima akpe nani ni makweko doni fote mbanga no me aka na boro ehe den kagbe go do ni fote ka na hima ka su sawa
0: bo mi go ido kunu na aseni no nye go ido kunu na do ni no
1: mamam
0: lomi imaka sinema nsa de ibaza nikiwin solo kan go nu hotel do ni pe go nu kan bache afona india bi famansa bene bon ta yo za nasaro ka yo kin independence jiri we do kin ni iduna ka bene ki abu do ni pe go nu ka nke go ido di ayinkala ayinzante indi kasima na donia tutuma gonu kan kinte anu di ne wikirio ipara ku ne do ni pe obo gonu ka na wikiri nojirima ifa igo ba inkia de azan doni ya no goiro de nanke mbadu girima ya bine binir bon doni bara no e foka wo de boroma bine warina
1: ya aka barana
0: almamma ka e fote sadi boron kan goni ndo saka e kulpa ikani ni wundoni ga na boroma kin sintiko tuno afo foko bisa ateba
1: anate
0: Ne ha mansa isaka na monu kai uba wai la kariyeti. Hokuna roni agunna fitina. Ifo ga nai gonu ko kiya. Boron malla sabu kadonika anafala.
1: Anafala.
0: Sadi mauro studio norutu tumano boron bawa maduka donika.
1: Ya bara.
0: Ezaya no kin dukan ununa. Meta ga no kin te uruka uruna studio ale donin bon induka sin ku manna.
1: To waka aga kani yan kwa segbe kifo nya sabu nya na numero ta no su kere bedele na na numero ta to wani dengu kaya margen bata he ya kazana bata abakinze umakeze yana he bata abin bin makwa se ama denna mo furu su hin ka ke mogine man bo girmani madukan girmani agana heo he nka e gunu he su ba o man na bofunwa ni uza iripe aki makirunza ya
0: yano
1: awune gunu banna oka awune woka banna donc za e donc go gunu amodi boyo kan banna nke hori da gana gana saka elbaki ma ka gerfo to nya igbe won ka hinite burungo iyo won keke de zango burung keke ko kimino ba boroki ngo ba boro bofa gonu ka abun ngo bara bo adonikin sawa burun senu
0: naam
1: borosu ni ka ba boru kulu paime de mete de burung gonu mba bofo ofiso no me They know pe ta o bofo won go nu mba no won ke
0: safu safu no ba tro ki tura tuno
1: tura tuno me
0: de wo pe sa o wo ma pe sa o mi kun pe no ngo ba
1: honi nu su ba bofo no
0: ya no
1: abani ka te amogo nu ndo me alfa sari da sindo abani ka te amogo nu ado me
0: ya no
1: ina kan me ona kere hinu
0: na kere hinu no
1: donc
0: abara na za noru
1: Madla.
0: O kuna da goni se suba yikte kamme suba san yi borfo kamme dona dona nyabina passeport no
1: to saka abine gonun dodi
0: okay kakano
1: saka gonun dodi na futu na se anyale nanu za abon wune ka he bon ka ka he bon wune ka hunu za ni donya yikite ado
0: naam
1: aiman hu bi no ka be ka bi a ya nyale borgo bon na nyale den ka gare ka Demi we profo go nyu akin fitina izam. Den dizana ya mbaini kaki ifo ganna. Ngote mwane se anokali kifo. Den go ba makka se zannaka no hen na boro barak pasio. Ana tangari teno. Zannaka nyene iguna ikpastere anakini awa ka bima ka ko ba mafifida. Ifo ke makimiki. De naka kimiki. Fitina di no wo kere kantinu
0: ipe masute ibise
1: ama ama nakpasi o kan bara makwenu fo omono senite kere ka gonna anakin se ka nyamu kayo nyesabu nyaba no nan la kare kante nika mansa ngonu de garado no bara sai ni aboki ke ka ba no se Isaac pese ansute amme
0: masute ade mama no kene kalam
1: dana me dan kifo ba no rugwa ego no ba maki no rugwa mo nfo boro o ba me aki ma me dan ise ni dan da bisa wo no sente kiase
0: na
1: mo goro ko ma maki sin ka me dan he se ni anu kan na kimiki boro se
0: na
1: da kin kan no foto in kanu wala an kan na kimiki damon na no foto nka mba foto hin aba foto nka ni na abuga haraka tembugo haraka teva monso dentika abakwe kan ni do na alfa gusu agonu ngo bi hesu bi nya akwe kam anki ngo beka ni na ikwe agona senia ya
0: abarata alikwe
1: amade na afa ba ni agona lada fa
0: ya ba do na ini tabo minti taki yake di sai ba borfo de ne borin kai ba yakai hin firika yo treta de ai sakana mo ni nabi mansa no won doni do khame ni afori no gunna doni do khame do min ba me kimbal ma kimete an kwe mo yin kabisa la ya sakana mo won doni kan gonu ko na duka wakati wa kan kwe ko gon won ni ya mete won kuri mete no
1: awone kuri
0: now
1: to ayone kuri kaga agonu
0: now
1: kasimana wo yo kan gonu ko kwe kameda hese nemi da buri yin kinka akeka kamedam ase dia head ko faritena agona wone alazi alazi ono azia azia ro kankimba aseni za asinti doni
0: nav
1: he bona anur kaya wallahi kin du o ka kin kamed burun kan kin kameda se
0: kan kin kameda se kanga
1: kaga anaki borfo anaki borinka bofo ngukegi mate ana tensenu me asabu borkul paise nya na kin ka doni ka moso moso ba maza subasi
0: now
1: doni tago na ba kwe kali wakanga be na anaki yano ne do diri peba nya diaba ipeka ana igoro hundi bani na lafia diri peba diri to niki nindo na ba doni tago kari
0: de ya niki gani igonu ko warai ba ko benindo zawa to to ma kwesa mama win le fete igi kango nania maka sai buru mama
1: asina sika
0: ibe ne be kan basabu
1: ad dir pepa
0: kan basabu
1: dir pepa din nakun buru basabu
0: buru ngoro ko kai wakati ana ba ta sai dai soro iba ka guna da alfawan kwene ina be doni for the nova te is a minti for the kaki ni ka kire sallama yi sakanna mo
1: to abori yanome nso kaisa arizu kabisa na
0: arizu demete na

0: kasegane shabi.
1: Na sera mero bisebo be kaso adake be maka kiro kusonde ikoro wala mamundo angwa kwa ba yesu mini kwa ba yesu la sako de behensi akilo ko sako sakite ku bura bura ntona tuvine soba siran bakpa gusono de ikoro mwela su gai gire kwa busun taki kwa isi akara mo irami angwa sobe ba siran bakpa bura bura ntona koto kawelu
2: oh adu
1: kawagirondelu kabadoma
2: oh
1: kusura de ikporo mo
2: amio
1: shawure hawana
2: yamura
1: de amone
2: mamma
1: kai kote shapo shui narati giroko
2: mia
1: yesa ton krobi uwe ba wanwera so
2: no
1: banki o wura ka guri
2: mia oime
1: ba de ba gaba guri mo un ba surita suriru gabotia ba ba gura to gam banakio de tembo tro pa de ba nuge e ba guru bi guru
2: yamu
1: to ba de ba chiriri Bab Mikia Badni Amara Pamiro Nani E Zamo To Ndaro Yawadi Gawuru
2: Oh
1: Kakiru
2: Eh
1: Gusa de Gurung
2: Ami Ami Ami Ami
1: Deme Bai Purwing Giru Dirba Usakitena
2: Oh
1: Gusa Ma de Gurung
2: Amiu
1: To
2: Nikomero
1: Agai Noya
2: Nanu Avisanza
1: To be Mbiro Sayikua Padi Vaton Krokuimo You win Guimo Wimi Budrogia Dibahi Bangwa Buigiadi on traba un moba un kagira un papo bibe jemi gboran bemo nu ko kon hola mire de mo amira ba ko ko ko bi kagire un se ko ada hotari o mia
2: ter hoya
1: baso bi bare ko ko bi bare ko na ta ma bira la ka
2: eh
1: kawelu
2: oh
1: kagiro
2: oh
1: kawagiro de baso
2: oh
1: na ta ma bi bara en bo hiko angasi bu nyaro yara ma bira ko ka ti kura un se ko la da ho no ya
2: eh ne ya sarusina hako
1: oh to gusho de ikoro mera
2: to mi mi
1: to wendia bi be bara la de bo guri swami to bandira bi be yan de ko baba gari de nwera ba bi nwera muomi Badema bam ma pura mo yinwo dede bi bobu bakura tuba mo amona ban yara yara to yara wasi bobu ka bi kashi koto bela yenga ye wedia bibe mona yara popo ham na be ina de grish of ya de mona
2: nana ya odu
1: am
2: mbe ha be grish of me
1: aha
2: bela gura ka hunne o me ba gura ka hodi ho
1: ban kiwa
2: ba ka ton gura trahiko ton gura trahiko me
1: oh
2: to nemi ne wan so mi trahio ngam bi ben gawo samia ben mero bi awami
1: oh
2: bi ba ngari sanarano
1: to
2: bi ba san kanu mi wan shahi ba bo honda pro akmi
1: oh
2: wo ni ko nun gunduya
1: eh
2: on wi mu ada kiyaro ko
1: oh
2: to na ho ngira ngara
1: oh on germo sida ya wadi
2: yo
1: to babo bada kiyaro ko
2: ah
1: bana webe to marami when wa
2: aga ya damu abi
1: to pira pira ya
2: awan wa ya ko rogero mi
1: eh
2: kwa be babe miro weba ye shao
1: eh
2: mbemba ye hada behemba we nchi shangu wakono do wemba wembi gira ambige wa magia oda oda waka unda wangula mo waka safe na wa usong wini safe jimo uneye weba waka nwene sashe kule na waka nwene sisenga unogia na wa ye njira aki
1: bo yi yi tona
2: to baba more na sera nyo na sera ku honu baga duke
1: magia
2: gobe wa kai mo
1: umbigia
2: mo angu heba bigia money
1: eh
2: to ta hebi ko grafo mo ko na yino
1: oh
2: unya ka so be mi ya
1: ya unye gehwa
2: eto
1: undo yimi simo
2: eto mena hoko ko
1: ta
2: anamero bigia kwa meroni ato na nye o mbangu imo na nye hewa chia na bigia meroni chikari asiri enye ya miyo baba awi nchiwe gire mami unye mi sasa
1: unye ro
2: unye kai hani ye mem kokro e ne ware anwa wiro e an nan amanye nduke ro katan no ye mpura mi o
1: ye ngatare gina
2: yero ki mu kofo ti aye wo tare pone
1: alle boki adi
2: to mona bi kun ga ewe
1: aku
2: to
1: mbana to baso iba gerwo ba ara yin imero ra ma yenga yarwa si mandi ba mangi gerwa yarwa si we ga ge ba pa wi ka ba bata ba wi nge kwi unda tondura ba shame
0: to anomo gari ba gerwa na ma mi ge uro ibane yawa miro ka ba mindi ya atondro ntiwa barate tawa be mindi
1: to
0: nya ye tonkro imani me yan kwa ya an wi nyura he giso uri wi kun wure sisiro una ye mi wuto an wi pori ya me to aka hidi ba ya ka ho tira ya ka hidi ma okun kun wure
1: eh
0: man kun ye tondro basa
1: ta
0: awa hi bibe be ba isa gunwa de gwa usura numu amara wa si bibe be ba isa
3: mena anwa
1: eh
3: ah nena kungure ne
1: to
3: nena kuyure
1: eh
3: mama
1: amara ma koto yebane ma to dramanti bane bolu swata obu yanu gere bakal gere me
3: awo
0: imani wa budu
3: awo
1: oh
0: ina kilo mi bi beswa
1: aha
3: anwa
1: eh
3: to nduro ino
1: oh
3: koda obi ga mo kana windiro ko wi ga mo
1: oh wi ga me
3: ama kana si baba san
0: yena kin bi kano
3: eh
1: yeba na pa won jiru keme
0: awon ma meme ton kurora ton duro kinere de ton durora ton kuro kin
3: eh ya ton duro nun kiano ka wurore de ka yina
1: an kime ya yare mo
3: to ya si ma nun try ko mi si o ma chan mi ya wa mi ya yare mo ma wa ka shi no ya ko me
1: to we we ten o si won ja gura so mo o ye ma ki o bi wa dere te o ki o da o win ki o san go bi de o ye so won mi
3: to
1: e ko to
3: na le ya
1: he
3: we ti o gura ten o ne gun ra go bu ma shun ra nu
1: to
3: ye na garin to ri na ne be mero baba ra ye san o ban shababu bi se wa o pe yo ka kwa an pe mi poro de goru
1: ta
3: won be si be si ba wa to won shara bia pa khun gbe guru o ba bi bu ka guri e ka dada mu
1: ta
3: o
1: o ka guri ba dada mu
3: ba mo gari ni an ka gbe ru ibu
1: o
3: to ye na khane ton duro be si ba kuran gemu yira bi
1: aku
0: nan ko ton gari wure
1: ta o yi ko ndo sio mi
0: ton duro be ba gari ibu
1: ta
0: do ma wi si mo ton kro yi ro se o ni nanu ki ba be ngabu tirasi ko ya ba be ngabu tirasi ko
1: ta
0: an ton ko yun si ya an ni awi kin yun yoro me ko pin ka iwura lo
1: magia
0: awi de yo me awi ti adu ye me o ko da
1: ya mi jo ma fa
0: eh ba ne ya mo wi ye me o ke o da mo
1: ta
0: u do ye me o ke o da mo
1: eh
0: an wi kin ya
1: o ye me te se wa wa wa
0: nku me un na I kin ko si ya so me de amane ama be ida kin I gwa si ya mi mu odua mi ko e be ku si ya
2: eh asuro ko ba so
0: to agiru ya waji
2: asuru ko
0: to
2: nane ya nane a wan ni gi bia fo apen don ka apen ro
3: na nwuri
0: na apen ro
2: an pe mo ba he mo tondo ba ba isa ton ko nti ba isa e
0: tondo ba ka san
2: eh
0: ma nyan ka ti da me tondo ba ka di awa ba bon
2: ba ton ko e ka ho to tondo ka be de ma
3: gwaran shona tondo bo su
2: on ton ko mo shoro
0: ha be shona
3: ton ko ma jiro pino tondrom boho boho boho
2: ongo wakai fe onko go here
3: ko da opuna
0: ko ne ya ko da opuna mo portal no wa te ne portal na ba ka sibu sugufa
2: ne ne ya ne ne ma wan damba keno ane on am mono ko nun trahi ko
0: nun se ba trahi ko ba ko ba ko
1: ne ton kura ko ya mun tira bu iparada gunoro ro
3: to on te je wa
1: e ba so Ame tondura ba bia ba bia mo.
0: Bere ma mele bere bendia me. Bendia. Siba inyo de ba ne bemia akiada.
3: Anuaro. Anuaro.
0: Yo ba ya nkuwa awen tondura siwi awi yiyo me. Ye ma ye ndabiru. Awasi biye bon aban ganu momi. ma nke bibe o awa bibe bon aban ganu mo mi bia ba bi wa haiko
1: be buka gbere dan na ko
0: yen nda ko gari ba ne bu so o nson o me una buka so wote da gari bia ka de ba ma ko ko si so
3: ba nyo baraka mi sha mara mara
2: ni ngere
3: mi sha mara mara
1: mi he wele buku
3: eh ya da ka nyo bia ba sha ma to si wi mara mara sha ma mi awan ti aki no wet ton dro wi a wi ki aka wi ton giro gari mu
2: e ko o wen ga mo ma
0: be he ton duro bu suda ko si be so hasa ton kro be bangé mo ndia be bangé
3: na le ne
0: ya ha si tira si ko
3: ah o
0: ba tonte si na une unki ka de maka dama ko ka wiko
2: ah o
3: sa non gaya
2: nsa no sa
1: eh ga mo ba tu mi bu gira bu bu ton kro bi bu so bu ten pa
0: ya si ka ban gira ni
1: ban gira
3: ni bu ah o
1: bu gira so bu ten pa la no
3: anwa
1: anwa sa me ko dro eh o quadro o hero parade bom tare
3: gora
1: eh a me eh
0: son chi bu sobe
1: eh
0: mi abin da bi do ba ko ma ba ye ba chi bu to o wan bi u bura mo on wi melo ni ado son kuru ka
2: eh ayime ya na ta ma na ta ka na ta ma ye aye san nye sa sa aye de he ye
0: abu ton kuru kuru ka wi gaba owura okuru ko
1: mambo me
0: se kuru sa
2: ko ba se ko se ko ka se
0: ba so ba de ya ba nu so ko ma
3: ba so ba de
0: ya sa si bu bori ya
3: mene ya ba nu sere mu ka te wa mi ba so awan mi ni ka o kire nu sere wa ku ne o se ku
0: e nka yi ni o
3: eh
0: nka yi ni o
3: a ki o me a ki o me za ba nu sere ma ku nge ge ro a ki o me
0: a ru an ki sa yi ro wo bo ya o ne ko nu ku ka ku ka ku de yin yen ka ha yin yen bu he no ya ko
2: a wo ro ya ra re
0: eh me
4: ya wa
3: Conga
1: ko gay ko. Ah, the gay ko. I want not give you to
3: talk to. Croy tuma.
1: Croy eh. I want gigero.
4: Baba no sere. Ba man ko ga ko de me hu. Ton no sere in dan ne ton droga ton croy ban dan ne fa.
1: Ta.
4: Ba no sere ba man wan dan ba man la wan ba an pe a fa ba kan bu ga no. Ta. Ni lo no tentare me go wo ga no sere. No nga ga ko ga ko zama ga.
2: Ah, yara ka tinyo ho.
1: Yenda no gade mama ba ga yenda
4: bilu ba hun mera kwa. Ye. Ye.
1: Yo na wan wusa. Eh, agura
4: agura ga mama ba nu akiru iye ko be kporo la ga gan. Gogun go mera mo. Amama kro nyina mo duro na kro mera.
1: O mena ba ra ma ngura so bibi no.
2: Oh. Ne se ho.
1: Ta in gwa be se roko o wa kura yin na huwa win table doria wa na bi kun gai du ama uwa bi ha do mi
0: a
1: win table ha ka ti su ka wi dori
0: bare yam shi ya bu ho ka do
1: eh eh
2: ma ka shi ya
1: na go de bu so ko ma mi na so aken ya mi ya kam tia weru ka ne wata ka wa kru weru ka ne weru ka ne ko ikwen so ko ma 0 44 70 44 44 be ba bu ko so ko ma eh eh oh na ngirwa ba ba soro papo wena gi kawelo kawelo to natama ya ngira ku ari chobe ngura
0: banka sokumo
1: abulo wena gi kawelo de gi kawelo
5: alo
1: oh
5: oza simi seje aza aze
1: ndu e dura seje
5: oh e ibana mi ndi tobra
1: ba gura mo
5: dari ya
1: eh
5: ya nwa tondro mi ya ma nwa tonkro mi
1: ta
5: ja mi niwe tondra tonkro aye ma nki agusi ko bi mo
1: ta
3: na siara
5: ke ikanu gari mo
1: oh
5: ba ni to te na ni portable mo ya
1: eh
5: aban na 215 po to te na po to wurge na ki
1: ta
5: ni ro da o ga we ka su ko ta o zo nu me
1: eh
5: oh ya ti mi ga su ko wa na
2: wa ta
5: ah to te si se wa na no
1: eh
3: agbe
5: ina ko nu de ri
1: eh itura
5: oh ko ko ta o le mo na
1: oh
5: a ka da nyenu
1: oh
5: ba wa mi nenu wa mi ba nu so ko ka nu de ga ma ga ka porta bu ya da
1: ta
5: ba de ti ba ye le ma se se bi utuwa eh ye ma ti ni
1: eh
5: ya ra ka sari ne
1: ta
5: an ye
1: ne on gira awon yi giro pa iye aban abon pa mura bi ho mi ba de won ti aban sere mo to ton kro ba nu sere na ko mi bulu sere pa pa agegire de de ti na ko bulu sere pa pa agegire abi han gagiro baba
4: de ba go mo boro mi be ton ko be da ma ma wa ha ton duro hun gi hon da un no si a da un no ha n pere
1: e pe te ya alle
2: butinho ho
4: so bar mo tondro beti ba ma bar mo
5: so ra nu go go
1: to
5: ba ba si a
1: no ma bu no kwa so si
0: ga e kon kire mo bu ne kon ko to mbiru nyo rawo
1: eh eh
0: bin ga ba ja ba ka pon amino tumma ba bin wiru ndi so mu
1: ba mba kwa ro
0: ba ba ka pon amino tumma mene
1: eh eh
0: go be ba kon be di giru nwe ka de ma di so bu
1: eh giam
0: mia bin ga bu basa
1: ta
0: ama beheton duro be banka hun na wa sandane awu sakiru kin wa si anso ma
1: eh
0: sakunda nyoro yo be ma dandu ke me sandane si anso
1: to
0: eh mi na ki behen la ka yuma wura
3: na ya ba so
0: na wura mko to
3: butem bunu si anu papura
0: ne ya
1: de awa e ko ba murebo
2: eh mi ya
1: eh to ale ju wuri se da pa wura behen ga ko yu se eh e ye bi gari to pa ho ma ko won ege kawolo
5: o mo sa ku ni se ri awura ma
1: o se di
5: ta zo na ku ki
1: eh
2: wa mo ba kro ma kro ne um na mo mo ba kro ma kro ne um na mo bogro ma ne to aman ke mo ne nan kan
0: ye he nyu ma ko ki bo ka wa
3: na ne gi so na mo
0: wa ti ma na o ko un ko ki mo me ye nyu ba ka me ama we ga dan wari
4: Oh, mea. Zomina kpena nungwe wa mwana ndik tawa kabara
1: ba. Boga tano.
4: To zama isha. Yen dabi nye ga diya haa ne haa mba gwe ga mwabe hen boro haa ne say. Kan haa nyeno go ga nene. Hoko kpen hu yen gwe wa.
1: To.
4: Mema tawa ga na gwe mwe. Wan kura mi dira. Aga kura tawa da aga tano ga behibu.
1: Kumabe uga kura tano kahuma.
4: Ha yen gwe mo angula ma nwa ga ma nyani tia
1: oh ya nyu ga gira bi to uga uga
3: ye ira ma ne ban bi gira ma keri don di oda wi ba de mami ama mai ba wi ton wi a bi wi mo
1: dere de ma bi be
4: ba wi ton ogu bi mo ya hanga gere ma dere gangwi na ne be be bi mo ye ya we be hanye ndi ha ga bi na wa Ma bo go he ye de ton kura ti ga we ne on bi mo. Zo mi san na ha kwa no. Ye wa ton wa an bi mo ye ne ton na wa na bi mo.
0: Ton kura ti ga man bi mo me ma ba bi ton kura ma ka we ba ran shwin ne no. Ma ton do na ka ba ba ran shwin. Ba he kura be mo mo.
4: Ye ga de ye nda mi ha ne o do.
1: Za wa pe so ko ba ya kan ka so da ba di. Sa ga se mo un zo ti e de ba no le kamelo e da ba yiro da ba ita sa ga se mo. Bebe kwe kwe so i ya kwe so kwe so ma barabara so sa ka se mo an wa ben ga ko te ta de un sa ko na su gura ba mi so me toro to go be gi go do ma wana gi ka woro
5: alo
1: oh ka woro
5: oh la la mora ya bro
1: to mora
5: oh e e wa mo ton ko yo ton do bi wo ye ha e de mo ye me
1: mhm
5: a un ko ba so e mo kana duro yin oro
1: oh
5: No, ye dai ya ga de ba mo ton duro bi mo ye me ya mo ye ton duro bi mo ye wa mo ro wi go yo ba go ne agu da
1: eh aha ta
5: ah ye mi di yo ha ja e si wa ha de mo hu ye do go de ba ga ho
1: ta
5: do ye a mo ma mo di ge ma ke di ni mi ro a mo a wen
1: ta
5: do bi yo ba ha pro di ana u ba u na mo di a ina ya ha ton kro yin
1: yo Don't be about when draw he bring going when I'm going my partner the again was a so revert ya away and get by ear but no grape ya am ya are they dying till what we might actually be we he grow up on my sea away.
4: Bandava no one will bust on no go by yowling. There is no trouble yowling, but no we a tanta. What crowd will get to have a bar we?
5: Ose bure ma ngwe kendo be ne mboro ye mi banyina baje mo amo man te biwa
1: o
5: se baje mo se ni drug be wo drug ma e wo
1: o
5: yi we
3: to umma
5: kwa ya be han wo ko ba nga wo wo yi ya ke wa ti ga wo mo kwa ro
1: eh eh
3: ya na ne ya
5: awa
3: ya mo nte shara ma aki o gbe da no mo mo mera ko ti so mo di ma a
2: gunshai
3: ma ngwe ne ukura kro yi ma ngwe ne ukuti
5: Go say, Mamma, that way, you're a man, you're a man.
1: I don't know.
4: Kan kolongia zomi soga sa ton drobe abenega kwahia ma soga sa ba soja sagi niga gbesagi ni yo wa mi
1: oh
4: ba mandu eme wute ho wana san hidoge ga gbeteda
5: oh oh gema ma
4: benega kwahia
5: da ho hala do ma soga sa mi gen no gana dirofu ba wa wan ku ku atanga ta bi ha na e yo grindo be gwe wora ya
2: da ye pro ya ko
0: Ben gabo ba ka kologi bu yinne o ben titi hari we san banson za dien no an wen diro tanson magbe yoro kusuwa makro ni akoko me sihiri mama awuri asuwa makuro ni akoko ba ha giro manda yimbo hira wawo
1: eh
0: ni eme diani kuro ko gire mewo diani no tie mi nu mapa
1: ta ba koko pa ko ale ale wiri ale de to o dora anwa ko ba ye tie bi mapa bra bra no le de we hero tena tena saka di to ale ubi ba ba un gire bon kan pa to figotora wonegi
5: oh figotora su kondire ne ai sarisida
1: oh ai sit agiro ba no e kamri teran sak we hero teran sak ba ko
5: asu ne ado awa ba di maya ne ko pona wa
1: ta
5: ai dan ko me ro ko ba duma ara wa an wa giwa to ya la kate ko ta ne wa anda I don't see
1: ta
5: ai ta ai de ri ka da aku dan ya yo tan ko ba ka mo ide ide ba di ma me
1: eh to idura un cause hit da ko de ne se ira mo ka gire se an ka se mo mi bara bara so
4: gen ne mo gon gire ton dura be da ko hi be he ton ko bu ko gi gan se
1: ta
4: bo de bu da ko hi ba nya me wu te ho me ton ko be be be an bi ne mi ha bi he be nti so gan san be no ego go ko hi a
1: no
4: yan ke he igo gu man ye mi
1: o
4: ane adana bo ne ba ka hun do gbe
1: o aku
2: o dama ka hondo
1: ido
4: e koto agbe daga da igo dido
1: koto ira mo ka kere ja ka se o
3: to de bi to mbagari murabi
1: o
3: ba ne kro ka dro nwa hina no bara ni ani
1: o
3: be he ton dro won ti shugo la ka ko si ba shun go bi won shan na yin ko be he kro afani ko shan na kai ko
1: to ido yawadi ira bonka gire
2: to ye konge to bere ke kroga to we ne wo sina pa bo no sina mo we sina ye boko ko pro ba na we sina we sina ho ga gi agara ye ana gro ko we ngi ase o ne we ne ye na yi ye na yi mi gro ne we we o ma nyore ye o nyore mi yang pen o da ba no sina ya ma wa ha ma ngi ma be hen wen dia nguri so wi ngu ma ba ka mi ro ma no sina ma be so ba ba nku kan ga mo no si aya nwa so be sunu ho ma ba wese na ma kana boko bi bu son siru gi awon ya
1: itura
2: wen dia be ka be hen bi ton do be ko boko son siru gi awon ya ye kun wen le buko ba mai mo ba to do mi son sira ya ya ya so komi
1: mira itura ba so sa ko se
0: to ya won
1: a gari a burgo
0: ne no mo da ki te na mo te ta ha
1: a thank you fa un nome dagno
3: to anda he ki o behiro
0: na iyanye an crossway
1: to
0: ha won kuro kun kuro e wo tano bu isu obuka maya
1: eh
0: yo me tondro mi de e yara mwa
1: wi e ko tano bu isu obuka ma
2: an ka yen kuro ni na ri
0: ton kuro kun nyine bu ne wi nduro wa kirifa
1: gya
0: de we sa ton kuro kun nyine bu
1: ne
0: wi nduro wa
1: yen ton kuro se ni nduro ntame nduro na mantule wa yen ton kuro se ai ko
0: to ni na kana obe he ton dro su e ka opiko maka wen kuro yi no sina mo win ye mo kai tiwa
1: ta
0: ba son ke ko to dora bi
1: eh
0: un sa o kunda tanonda lo ko wi kimi pa unye ko kai ko
1: eh
0: ya wa di si do win ye be nyine
3: kuro ira he na la tanno saka so na
1: ya wa di jesu ra da wa ye be nyine
2: ye kuro mi
0: ai si to ba tamara wa so kuro pito
1: ah i dora oh ah mera da sera gusro de shamwado igusro makasun yarsuma baka patri siambo aloka be siwo mero bi siwo be kaso ada ko be baka kilo manko ayo ka ko bado ba nso na ko wura ba mini pa mbe be hembe nda bar sheka tintu ko kia girari nkura ni pa mbe no sia na ko de anansa barabara so ni e da sa so ada ke ni pa sankasimu na sera gusro de ikpo ngra

kunaruka numoroburu wibura ruburu kuchina kusubama nukwe kugunu ifo yon tono kulpeiga indu kugunu na aruzuma na sarajiru jubinka na waranka kini idu andu ya kunte awunjibiru waranka kini fontega na igunu sanaba nyene igunu kumware bame kulpeise wakti na kamila rejibanza nose tamata manaduka dendikine lauro ni mbunu ibaza nose kasima na imu nyezi wukakiru mbara padiriyo mdoma nkinkwe dasa zume Dea makwe uindo niya wanwaniyo giri wa kwene solu kwe kugunu kambate. Dea padriyo dasa zumedo kame solu wanoka kwe kugunu ima zanose tamatama. Ni unindo ni inkireton ton kwene gani kankinka runji ganna. Deri kwe baza nasara giri dobinka na waranka kinidio ibine ungu mnansi ananiaza ka gani di uing kukari wanwaniyo na ukunsi wanwaniyo. Na mete gambaki norwani ndo dia gomnansi ananyeriza meki na foka bor fogo nuko za naruka gomnansi meki na ka bonza nyeri bon imazano se tamatama ne uni ndo ni into boni kwa rado kame kasima na sansi kan kinera inme sansi kwa yodi anano ne di za bor iga nyu ya kwemera mwa foyo nanzanyen kananda yin kwara ku kulel maluk turubiri ne Bila misi nyeno ezaya atena. Awila abari guneka ibazanose tamatama. Ni unindoni iyaka kire tontonu. Kandi awin saraka doka mewoka kire akinkulanuka saraka inzi uchari mayu risena leya naka agoido. Kifo ya kisabu neka kwekien labari guneka imazanose tamatama. Stivo amusu. Leya nafansa nakaza saraka jirinka nyena te saraka yako. Labar goneka ibazanose tamatama di wakti aka ki labar fawani ugunu ka ilfatanko abazanose kastiro aglaka yino kamida yino kumana agindi enzo trukunaruka numoro burun kin kante fo yon tono kulpeiga re khaina kino se yun labar gindo kuna labar sinteka iba kwe nanose nobe giri nagiri de giri kol kite kulpei baka gari niki ganna kuna nkinga nikaru gani di nye o ibene no girima nye gani di pene ayako barinkeyo marigante na fula niyo nabu nye agunuko no girima de zaya kukari tutumaka agunuko te bandaka manam harukusufo agunuko ware don de adumba te gomunansi makin lakari iti sari gani di mwini alamari gomunansi makin kamedam sari gomunansi makin kunsu wanwaniyoza gani di ainikate na Diri kweba zana saragiru rubinka na waranka kinidoo arwa mwingani. Deya ibine mgumunansi ananiaza. Kanye abakin solu kulpeite gani do kame. Hezaya za burumaya afu gunu koki. Niki gani iduko be katada yo namuna yo na tutuma kinko gunu nun tutuma kankinkwe. Garaniyo bonkwe ko gunu kankinte de gumunansi ba ezaya tano. Ankiya tutuma babuna kamunde irkweba nasara girubinka na waranka kinni iyako zasu basi talata batroi khandu iyakunteo awun jibir waranka kinni gunte kakana awun jibir waranka kinni du na jibir waranka kinni yeno gani limba karuniki ganna ya meki no kaburungu nuku kika de gomanansi na zayata anki gani doka meniki gani dikankin karu Zagara niyo na ware yo na tutuma kankinte tada yo doa kame na muna yofo afo babubu na Nye unye imani naduka muhammadu garo mdoro bagudu Kere anduko boro na imu mborgu naduka libori doa kame Eka bara tada na imu yuka de imu nyenze yo ike yo inhoa salio Tada udoka me uka agonu chunu yakin kula naduka ya zaya unseni. Nye Muhammad ugaru nduro bagudu ina hanya agonu kuchivuka aba. Uka agonu kuchivuka de kumuna nsine ya zaya ta. Iwin tada udoka me debine mwayufo debine heka abara tada mwin alama ritutuma. Uka nkinteni ndo afoyo ababu sari kumuna nsina atana awa naki yao. Domi gomnansi kere awin niya kulpayi anaki makiangani ta sari gani dikariyo maki gomnansi ya aba kinkula naruka ya zaya au. Abo gonu uka kirum yu ya kinka awin tada na awin donia wanwaniyo kulpayi te agonu kame. Halma gomnansi kere abaka medanseno kogo nga sari ama no girima
sari gani di karo kwenye na yaka no girima woka nguna niya maka niki gani na gani karo wulsi wanwanyo nasolu wanwanyo nuyuka hima gomnansi maka medam woka mbaki nka kamono wari woka mbaka kwenye maki anadu nukaba goroya anadu nukaba unanziba anadu nukaba kani anadu kaza dia gomna sikere ukunsi wanu anu di kulpe yina badam sai ba me kulpe bukata ma in kabia yoyono ukam baka za bine gannano ba mani wonu ukam baka za ganna wani yono ba mani wonu dia borfama suka kajibere koto gomna sikere awin niana alma win tada yo namuna yo ne tutuma kan kinte gani karu do kame anaki maki gomna sikere abame dam dibine gomna si ba futa tanga au na yezaya gomnansi ibinem gomnansi gani di okan medanno sari girimaka hima okan gonu gani di ga okan kinkulan ruka gani di ni sari maru girima di gani di bon girimaka hima moguna sari gani di mokaru ali ganna waniyo mabine sinite yaina dia binem gomnansi amuni yana aluko kinna gani di wala mari nyebaka medam nyebokula nara labari kere ibini narana labarika iba kwina nose iba tono boni kwara do kame deki boni kwara anuko barayo bi la misika so na batrui khandu iya kunteo anwe jibri waranka nani yaji ifo ya kisabu lale foka kira gunku sansi kireyo sansi kireyo dino alamari lale rigubanka ebitea mberea beru ino rukubika a sidi dilele birino sefo ke tutuma jirodi amuntin yadi yau kwene na kuranza kuranzi wun zaun alamari nukan kimbidon digisi deya nune kweji nune diyo anam zama tutuma kwe mera ezaya ateno banikwara wun ganna kuna deya zabor iga yu ya mera mera wudi abinina ki mera kene ufaba ufaba uka kirumba ini kaka medan kaga kanyone diwi iwin uka kirun bara soza fula kire kwe obo kame kambayin kadam na ukambayin kanga yinu nedi hiliko yake banna yinu kando nedi wi almabor igao merano kimi na afo mkananda ali imu bara kulu kuturo kule ilmane deya mkuna iman kiborfo zan hundi higu nuku wari kwe marhama tase kwe magafara tase deya uka kirun nkin sansi nera boni kwa rado kame uin harukusu kanga kya usini uru ana meki neza kuki uka kimi nyuba ukunsi wanu wanyoza sadi nyuma burumfamani kaburunno sini sadi nyuma lasabu tutuma te zamabu sadi zamabu mogu na abeyo sadi ezaya nsu ya akate boni kwara bele mwi bine gano kuna hidi ya inimewi sansi nera yu laka rutino kaka na ikwe masuru ikwe makiani ya ikwe masuna nkwene babura winha anka baboron wi ibere son simain ka kukurani in kyami labar kere bon nukai ba gubziri no sena labar ka iba ku na no se in wi hinzo ka kirum bara padriyo kimi de gir kol kite kulpai kin pe dasa zume sadini wi hagi wi alamarina wi waro wi alamarina yana kin pe na nda de angunania za war zuma afu kirum ngun dasa zume do kammi afo gonu ko solo susuba afo bisa suba susuba afo mayaka kwe dasa zume de amaru wanu wanu ka kwe ko gonu katigra simple simple do kame iman naduka borfo ka kirumbongu nani amakwe gonu ko kiboka o de nyo kwe dasa zume waro ikanyo kinte akinta no tamatama ni waro di dinna te alimaka yesi mbaka ga no kimi ilikwe kinkambukata biano nyo gonu ko ware ba mun fa yun ka na nyo kin nigeri nigeri de giri ko te kulpai nyo kin kimino sa nyo makwe mun waro di doniya to tuma ka kwe ko gonda sa zume nyo sin ka ba mate nyo banna ina dia labar kere bon nu kai ba go ziri no seno labar kai ba kwe na no se iba tono kandi an ko woro na kandi mun saraka do kamme waka kire abara polisa ka kin kula naruka kan di mun saraka inzo kermayo kan ga ke tasudi abdurakibo de ya na ka goido
domi ifo ganna idia bifo inwi ganna kwe tigro miyadu wadain saraka nziyo ka afansa za boru zon inza na weye ka fosikuna mwi kandido ka memba ka agari borfu kirumpe ku gono ya ka a ka ganna ka haruksu wanu wanyusin na abiyo lebine ka aga kwete sadiri ka rumiyadu wadain agonu ku borfu fansa nindo yo ka kwete a anage zamatu tumase leo kulpa ino ya kaka arubondo zadi arukusuma waka kilakin kula naruka saraka nziodi mungu na guno na mungkermo naruka metembate lakari kiloma inuko gono nse mwuri jisewe na waka ngunu kake tasugi abdurakibo na waka agwaido ya di metega nyeri mwaka unu na imu labari waka kandara nose ambisa naya labari kuinteka iba kui na nose ni nyeno Steve Amusu ilikuweba giri inka nyena tesaraka ya zabi hizabi ifona achiabu na atamu aguna mwila akarikanyo ni ya mekine akumisriti saraka doka me nyeno nindona adungunu zanadi mekine ukanza abomo nyeno a borono ka imu zamba ni mbwigina wanu wanyo doka mekine uka kimkoza mekine uda kimka nala akari abaini kaka nala akari tunoya asona bine laka li makani diya yino ndungu ke fre unvi au Steve Amusuno au akulpe mwakuna achabon nye igonu kuhumare ikwe masuru ikwe mainote bame kulpe se mwini teknisi mwaka medenzaise mwaka kane ino anabate elfata mkwa yakana unwa sedi unye wakulpe kastero ablaka yana kamena ino kwa mana ajini diya kisuba bye bye.